0: buriya mwaka ushize bamusanze mu kanseri y'ibere babaragumbaga kurikata bari kuribaga
1: yo
0: kije yari no hagati mu bitaramo ngira ngo so ashobora kuba atameze neza tu
1: yo
0: ndibuka ubwo yasangizaga abantu mu gitaramo ayo makuru cyari nacyo gitaramo cyavuga ko akoze bwa nyuma bwa nyuma mbere yuko ajya kwivuza audience yose irimo kurira
1: yo
0: abasangiza ayo makuru so iyo bishoboke ko ataramera neza niba yongeye kuvuga ngo ashaka guhagarika imbuga nkoranyambaga kuko
1: 102.3